Xiangli, Zangkong di nongge xiande guojie, sanji caixu xie jin yin. Sanji zhe kaxiong la, bejiong la, ge di tacong longku ndanda xie, xiande pendou xiba dele. Sanji zhe yongkong ne, zhuang longchun yin ting xicha li kong bwege chenlang nere. Nye cha, jiang zhe nue se nguen gu dong, nyong dong nye mo, teng ju ji ba dong dun, yi li cho ju, nying dong sengju lo xie bi, xie ping nang zhong zhe, cha dang zha dong gen li longku xiande bo yin zhe gu de. Yi zhe zhong zhe, sang zhu zhe qu, long zhe nye ba la, zha jian gong be wa re. Teng di xie gu la, zhong gu jia zhang ma bu, ten za lian cho zhe, lin zin ben bu, bei xiao chao dong, yi li cho bi, xie cha xie dang ba yuan ba, su yu feng, bei rong zhong zhong dong, yi zhe zhong zhe, jia zhang ma bu cho bi, zhe yuan gu zhi zhi xiao yu ba re. Yi gu yi to, bei xiao chao dong, su yu feng yi zhi, bei rong zhong zhong, jia zhang ma bu cho bi, tui me la, cha dang zha dong gen lin long ko zhe, de me zhi zhi ba re. Long kong da la, go jo jian nui ba qian bu din bei, ga xin, nui ci tuan ci. Cho ju ko zhe sa ci dong, cha dang gui dang sa ci wu se, nyo nyo jie tu pa ma si. San tu nyong zheng qi wi, san ba ji gang a, qi tu si de. Ru jo ma na dong, nui ci po bi mong su la, cha su su jie zha dong dong. Cho ju ngui su, du tu de kong da xie to. Su yu feng ge, long kong de ne, san tu go ju su da kong xie dong zha wa, mong su jie, zha dong den jia, ngen song gang gen zhe ke yu, ji jue ba li. Ru jo zhe qi, xian de pu. Yi li cho ju, nying dong sheng ju lu xie bi, nang dong ji. Da dong, lo ma la, bi li cho ju ngui zhen, kong da xie yu. Bei xiao chao yi, zhong gu jia zhang ma bu, teng zha lian cho ji. Ci su dong, li tong song ju xie ba dong. Jia zhang ma bu, gui jiao xia ju, qi ji gang de yu ba xie bi, ngen zhe, tong da ba sheng de, la lin da ne. Yi cho ju, gi li de xiu, jie de zhe de. San tu ya jie la, jia zhang ma bu de xiu, li ji sheng bu jin yi, neng xie nong wa li. Teng di xia ju ne, si yong dong, ke li nyang le dong. Yi cho ju, zhang zhu ka, nyang de xie de. Ne ju sa ke che cha dang nui ba che de dong wei la lin sun bu xie de cho xiu tu mu zu deng wei jie guan ku dong chang bi xie ping xia juan di yi ran jie cha dang ge lin la xian nan jia ba ma si ta cham jie meng zui xia ya la ji zu yong jie de ke nong wa zuan ye bi wen zhen nong wa de meng ba yi li zu jin nin dong sheng ju lu yi nan dong ji men tun de zhong se da ji lan men ne xiu meng xiu bi lei de zhun de de tong zhong gu zi zhun xie bi nong de yi ding bi guo ne xiu jin ba de

ཤ་ནེ ཟང་ཁུན དེ ནུང་ག ཉུང་ཁང གུ་ཅ སང་ ཅི་ ཚ་ཤུ ཤི་ ཅིན སང་ ཅི་ ཅུ ཁ་ཤུང་ལ ཨེ་ཤ་ ཡེ ཁི་སུ ཐོ ཅུ་ག སོང་ཝ་ ས་བ ཁི་པ་ དེ རེ སང་ ཅི་ ཅི་ ཡོང་ཁུང་ན ཏ་ཝང་ ལུང་ ཤི་ ཉི་ ཐིན ཤི་ཆ་ ལེ ཁུང་ བེ་ཀེ་ ཐན་ལང་ དེ རེ ཚོབེ སང་ ཐོ ལ ཨེ་ཤ་ ཡེ ཡེ ཁི་སུ ཐོ ཅུ་ ཅི་ པི་ ཚེན་ ཉི་ ཀུན་ དེ དྲ་ ཤིན དེ ག་ ལ ཆེ ཁོ ཅུ་ ན ཐེ ཐེ པ་ མི ནུ ལུང་ ཏུང ཇ་ག་ ཡ་ དུ ཅི་ དེ ལུང་ ཉི་ དེ ཚེ ད་ ཇེ རེ ཤེ པ་ ལེ ཏུབ ཅེ ཇ་ག་ ཅི་ ཡ་ ལུང་ ཀི Santi loju che lori chakyo jacha dunche zang kondwa hiji yume. Wenjong, hinjo saba mumbu shele nguenba ta na, nolong na Santi che kojo ke ramje la nyandro shipi ngekyo zuwo yung yinba tenyo pari. Nolong ki Santi hiongju tong, naju che che che nang hiji rang la zoji shepa ma se, nolong tong dilong pensu taju shepa ju, chakyo che duze njido tong, jaga che yalong hibzi la nyandro shi chen. Di saka di jidu che gongso tong, charam donyam su la, teka hishin techi yu. Tetin, nolong ki, chilong hindin la danzin xaji na, njongje che che tuen kong tenlen tong, nyenka yi dodang la nguenba xaji la duenyen xinta qinpo yu. Cobe santu cenre tohyo tan nipin nong, tungku cenre kong, cobe santu hinjo su yi, hinjo pa gao jin tong, yuan shi yao ting tong ni ji, jaka xinong ke cenre rigi mungpo tong nyan zhe ji, longu ji ren be tang ga zhu xe xiang, kong cui sanba tu yi sa ke te, chuen zhizan zhi che be jue xe te. Long kan qimu yi qilong dinbi ne tun je tong, nan xi ji jing la, qiu du da xiu tan sen qi song ni xie xiang, nen tui je yi, yong lo bie yu tong, long kan qimu ko ju ci ye bie yu song de xie ba ju, na long ki zu zi xi bi, gun ji du ci jian nan xi wu, e xia yi qi su to ju ge, qilong zhong xiong xian ding je, xian ding ke je, lang su sa ba xie, san duan xie yu ba li, xin jiu lian nguan ba la, nian zhe le nong sa ke je qilong la, bong rang sa bu yu ba ma si, gun ji du ci jian qi ba nguan sa du bi, ta zang bong rang tong, nyansi pongrang, rumi tijio pongrang jiji tuzi sabu njitu pari. Santui qilong zhongxiong xiandin na, xiandin ke nizaji ngxiu xiji yue di. Kayan nolong ki, xikong qilong xie yong adong, sangwi ke te sanay ka ke, qilong longxi la zuo xipa. Semi tui se nolong ki, qilong sangwi se, xinba adong, sanay je qilong pinchui taju ji, qilong pongrang ba jen riju la, cunzi xipa adong, nolong ke qilong jiaqia sumchi zang, sanay rongki chee kujung nong ten riju yue. Degin sangwe che ngu ke ji chung, yu rang de la xiu jin te ju ba re. Xin jo ge nri wen di, long kang qin bu be yu le ju tong, e xia ye qi su tu ju ge, qi ku ju nju sen ju wei na xin wen ba. Degin qia nian su, ne tun ji xin tu la ye zong, nan xi ju, nri xi jia ji ji la yin zin sa ka qin kong da xi yu. Xiang ni, zang kong di nung kwa, zo lai kwa cha, san ji cha xiu xi jin yin, san ji ji ka xiong la, nri chi jiang su la yi sa, ba mi tri zin qin bu zo wa, hi pa di re. San ji ji yong kong na, zhuang long ti nyi ti yin xi cha lai kong, pe kei ten lang di re. Qi ci tu yi song ju la, xin lai jian ne, bing tu kong pe la, gen di tong gu. Lo jie yi ren, nri chi pan ju ju jie, zin ji zo lai, ke lai, chi la nyi wa, go jia pa tong. Ji ju xie pa, nei po wa, jian ju chi chi, nri chi ju jie, ten lue kwe di, tang to tong, pen de chung yin, rin zue li zhu te, qi su jin tong. Zai suan jin, ba mi jin ji ji xio se, njo nye dun jue xie ba tong, ran zi xie na, jia ka jie, nguan tuan zu zhen le rib, qi cu ye qi xie jie tong, jia ka rang bi, ta ju rong jin jie, sa da tuan le qi cu, sim qi, ji sen xie xie. Zhong bu ji, jia ong jie, jia cha nga jing a jie tong, jia cha ye qi xie nga, su su zong ne, jie du ji pen dai tong, zhen zuan nui ba, qin bong en yue. De yong, shang hai chang xin len chen ji, zhen zhen zu wei, ten ye ye, ta da zu yin bi, ai le en ji, qian zhen zhi zhen la, zhi zhen zu wei le rib jie. Zhuxi deng ge wei qi me de da wei le ji jue jue ba li. Zhi qi yi si shang leng ge jie da xie ne, guo la shi bu zai suan zhi zhen tong, yang cui zhi qi jie tuo sa zhun yue dang. Xi jia li kong jie san gui ba chen yang ge. Zhi qi yang cu lan ba bi shang hai chang xin leng chen ne, yang nong ge yi chuan qi xu jie, zhi zhen zu wei deng ye yi zhe xie yan. Zhen jiu sa yin zhang de, zhong de zhi qi ji le ga zhu jin ba tian ne, zhi xin zu wa dong zha wa zhi zhen qin bu de ga la zhu jin qi. Meng a, hu dong zhong hua ke le kuo na la. Ale ng ji, xian zhen zhi zhen qi li jie nga tu zhi qi zang yue ba dong. Tun ji dui cui, xi lu nin tong sheng ju luo ban guo jie le. Dian na, zhong gui zui bi, ale ng ji, xian zhen zhi zhen, guo la shi bu san ne ka de zhen ka ju bi yin zhen gong yin nan xie na, ne cai song yue ba de, ne cai dong bu ne, rong ding ga zhu yin. Ale ng ji, zhi zhen zu wa la, ga cai qi xing, zu wu ne, zhi zhen jie, xian ji song zhen zhi gong, zu wei la za, ga du xia ji de yin xiang. Gong de, zhi song xie dang nong wei da wei, nguan zhen qiu ba dong. Zhui zi liu gu wu ge shi shi du ya tong zhip zhi le sam yu xian zhi ru xiong so long xian zhi xie ba la jue gu. Ne ci ni ba ne, ren nui zu zhun jie ni ci nyo si dong jie de yin. Zhi zhen zhong jiu min tong, ya bu yue mi ji, jia xin zhin zui nui ba tie ka ta jue xie ji yue.
원치 대가 알레인지 드슨 체규식 좋아라 나와 녀시자제 고주유 다다 뉴휴가 나와 지도랭 고지미 터니디 원치 로상노 드슨제 조토파네 다자 로제노 드슨지제 지뢰시비바 공포시용네 자웅제 레르 신토 사바데유 딩가자네 레누 조준라 토유바리 네체순바네 퇴내 퉁주이 원치 알레인지 드슨제 가자이 드체동 지차 몸부시 농딩라 땡규바동 ग्यानों तो लेला चोंवी खेले नेखिला चांगले में ताचा चोंगे ते यातों सुमचेले गावा तों चो रोंजा जे ह्याजु चोंटां कत छायु बारे आले उन्जी ट्रेजन छेडिजी छाकोंस शाहाई जुंगवे खिजो तों शेई डिब्जो जांसु तों अंगुई तुमी जु जे गाजाई लेला छाजु ट्रेजां के ट्रेजन न्यांसु जुडे जी जे लेगु नांबा जोंगे छाबा तों लादों जे ने जांगलों रंबी तुनले छिचो जोगिन यु तेतिन जेचे ससांग खजी ट्रेजन जे न्यांद जुविन दहिते 랜드니 등위선 제유 기 제초 파리

0: cha, por ti a cha.
1: Tene, mudi ge phu, nga yi lunbo gang go pang jin khu, chi le dang ne chi khu rang ki chu, nang le xiang ne nang khu rang ki chu, ka dang kuo chu yin pie nga yi lunbo, gang go pang jin khu, di ne mi ne dun zum chi wo ji si yin si, nga le se bu shu ji chi pa, lian di da de so.
0: A cha, de bu lu bu chi, zong go rong sang, kuo chong liang lo li du, li chi lo bu, cha mi chi li du, mi nang. Demu dedi, ngarjuji. Lale gebe, zöyle şubası. Otta gebe zönda, kola duvazigi. Kare! Demirubci, mamu gebe de, otta koyi zeneri duvalı.
2: Hadi uge! Hadi uge!
0: Hadi işi, la, demirubci, kogemeci.
2: Songhu yunusa, ngay, galala.
0: 提提扎提没把马孙啊论不解别空了生年纪哎阿哥你解不了不起阿车解不了不起论起你这边呐我从不闹上堂我哈来尝试你出心解没被尊的就就下边呢解不了不起哎卡里卡里卡里得阿得了 Kira lebya tija mari, mesti mesti. Acha, kira lebya.

Tene tu rishi songwen na. Lare chamsir pale lakbe pusi chong. Puti zenle bema wenbar si su. Bema wenbar tunu chi wen na. Lumu gepo tunga gamu hi. Geo te yi tuze doblo ku.

kese yun ting yun nian an zu pyo ge le zhen xian de ne ngue le ya qi rang ki la duo ka ba ran lang ko long le ren lu dou xie suo keng rong tu yun ting app pe li nan ge ba tan yun ting xie bei ye yi ki ta zhen ni yun ni jin ba yi yun ting tan ting ni nian bei ting ji yin yun ting app pe li nan chu ji tie xian yun nan ge yi tuo ne zang yu guan bo xie chi ne cui xin nan de ji nian bu yun ting nan yu an zu yun ting nan jie yong

tele yang gangbo sala boka war kyur. Gungkar goju tar ki song ne, nganzo talam gyu jamu de wei xing sar, bodo yeba zho gui. Bodo se zi su su ji, qi lu su pu ne, lui gi cep du xing sar zho gui de. Nganzo mi ji ri ngari debdi, ri gor chi ni kim zan su sur kur gui. Nge gulam ti tar to ne xu la xing. Lam di sa che xing zha wo yin bi, le tur yu du, lam ma bu ne, kong kang bo tab che yu. Tewe nge tongmar sewe nang tu sakur yong ni, tar do le jue di, rang le lam chen si suwe yin le. Te yang le ge tu zue mang bu chun yin yue jing. Gui su gang bi serke nga ra yun rin kue we jie le rim yi lam yin yang zhang di zho gwa war kyu hui. Nge chong mu su nga ra cho su ma dui war ket yang tu yu. Tewe nga le cun ne kun su su le yang me bi ga ga lam si che yu. Nizu tiri sushi gini ama ar xie song hui. Chiru xik le ama ani cang tu yong ni, nga ra nub tir yu le zho chok xiu xi. Ren kim tu liba tang, ame chu su di ca bu qi ji. Xiong wo xik gini nang du lu ni, nga gang ba bang bu tang. Chi jia ji gi gang bi sir ki ye yun chi ba na, na su su se mi tu ba lang. Ti jie le gam lu kang rung ki nang zi nyong zam xik kir yong ni. Gar me tuk zam yi xiu ji. Ama tang mo bu ni gi, nga ra mar nian di chi ting ki sir ki nang ci gu zar du ju wa na na su chak bu nga ra ngui na chong chong chi ji nge pu de pyo ro pak za chi dar chi yang a mo bu ni ki to ya ka ne yi ku ni yi ngar xin ci ju di sir ki nang tu ti du ju na su gi wang ki chak za ge zha ti ci gu sir ki na za wa le che gin tu sam song mu yin ba ni ci me le xu be zha shi ci gu sir ka ne ga bu ta Ame rigu nige si kapla yu di serka zim. Negab rinle nasu chabu nyang na yang rimki rimki rugang ki ding na di na si yu ba cor. Numu tir nga ra ni ku ne ge song wa cha. Ti chi ni ame puyu gulam yatan tebu si yu ba ti sidu zang ma zhuk ji. Murang ki lak zela di ni lam ki natu kache yu sa tir zel me de. Lam ti ni hajan sa che yin bi. Kep gui dhavu jie ti zem tu pa xik dian ne mi. Tiwe ame lam ki ikun zir me dhamba ni jing ne le labo re mi tu jing. Ni ne lam chi jung tu dang di ngal ren pa su yu shi. Yine yang ma xin ne lam ti qin bu yu ba tang. Ti kar zir ma mang bu dhavu yi lam ti ngay gang bi mi ti kwar yu. Ti dan ni yang u zu qie di kun tab qie mu. Yar ma la tong ni tang la ye wa ni yun di ki nang su yi. Gap gap su. Nghe gu gu di rang gi lam la de tu, cha ma gang bu si du na yu ba ta cung. Amar cim su che bi cin ting ki lak zi ji ya me bi, lam gi nang na chi ri pu yu bi zir gu ngar si nghe gang bar ma ka su. Tung yu kang zam si gu zi gi ni si, ame ni ni ge bu chin jian kong ki, lam sar pa si dam ni nang la ching wu ding di nga lu gu. Lam ti la la li ya lam di, tang gi ri gup gi lam yin lu sir. La li pu lam du bu jing, pepe rang ki lam yin chu chu xia xia chi. Kang yin na yin du chu, nga la lam kyun yu yu na tia shi. Men jing lo ma nam yi kyun pa tan lam ki yak zo tan sang yin la di di rang zu ki kher su re yu p shi. Gui su pu mu nam la chun na rang rang la cha cha rik rik rik kyun yu yu chi. Te zu ka cham ni kuyo ka xin bi kim zang ki pu mu chur. Ji zhi de bu du xie xik sung di nye ju ta tu zu kang du chi bi su xi yu. Nga lam di kuen bi chi ni ni. Pumu tsu nga rang kang ne tong na xip xup tang hap zi tir chi. Nga lam ti gang la cho xin di na yang nga rang tog di pumi. Yin na yang kong zor yang ka min du di. Rip kong zong miri lup zheng ki loma yong zu chui du. Pue lam mam ya lam kong ki nga chi ku shi. Ti da lup zho pumu tsu cha myo ki gok lup tang cha myo ki gui zhe nang ni nga rang nyi xin lup chi li xiu. Nyi xi ki zi ri lup cheng gom gen la ki chi di ding ni mar kor di. Lop zhu cang mi nang tu, bie mu cui lam li yak pa min du. Nye rang la yang, ko mu lam tian zhi xik yu na ji ma ru nyang. Nye bar tu, rang la lam tian zhi xik tap xie cha yu yin si. Gen la ki te dar song bar mi yu yu yang, me yang. Nye ni, qi ni ni lop zhu cui dun tu gu ye ye che di ji mi nyang bar song wa yi. Nying ge jie di nying kong xik le, a gu lo lun ki, nga rang pu di xiu bu gar zang ki ju bi nguan bu xik de chung. Nye ji xik yin nam nyang bi chan nang ki ka che pa na. A gu lo lun ki nga la lam sarpa xik nyue du jing. Tini ngay mi zi nang chi tu nga la nyue bi lam tang bu ti yi.
lamthi mingle gapthi minam hi palam sulu sir gapthi thingsa nang sin lam sarpa shokam thu jok su me thi yar ki maglam khaje yin ya cho gwin ki palam sulu yin ya shung cham ma shobu ga pyu khu tu ju yeb si ngala palam sulu thob ni nge nawa yang tyong ki yi palam sulu dy mar gun tho gar khwen ba na lam ki nangwe thi bi agulo lin ki lak zam che di chari ma bu si ki lem ba ge bi mutu tu khu ngara tha na nyam chu chu tu kha ge thang su lu khu nyong ki halam yu mi si kha ge thang su lu ki yang tu ye jing je le ne we tu rup sin ki chen pa su tu lob che ji lu lo sar su we ri ze chap tu du cha ki zin zhe su su xia zhu thang kha xia su gu zhi qi xin ngan zu zin zhe pu mu chu yang xia zhu chap gu bi ngara yang ya ga kha la chi ngara la lam cha da ji khu ju me ba tong ma sim zhe chung xin rimki nyu shu su yu te we zin da gi gen le nga ran xia zhu wei ming tu le qi ri tian ba ro xu ya gong zhe ma tong cha dun yi ning gu ti a ma ta ni yu nan yue bi a ji ni yi a ji guo lam ta ci le ta po xi ke de lu zhe na du tian chu guo lam nin yue bi ka a ma ta a ji ni yi ju zi xi ya nyu tu me bi guo lam le ci chu xi lam ji nan le zhe ta pe zang de nga le ren ba qi tu te we nga ra lusim dewar kyur. Tani xiap zhu chab du ngala kata meba ma do sim kur xin ji yang me di tiar yang mi gyu. Ngay lup zhu xie ki gu zhi ma bu rin bu ti yar yu. Do ma bu yin bi gu zhi ti kata kar bu chab di ni mi tu zhung. Nga rang kar di su lak dong la bu ma gui ba ni ngala cun na sim ki ku bu xie pa ba shi. Xiap zhu chab sar ji ngay yang lup zhu mang bu chay su xuk di di mur di. Lup zhu su du zi tang ra gu na ki si du ki ngay gu lam zan ba ye zi dhubu xik tu yur. Lop zhu su dian mur di di ga bu yang yang qi jin, nge ni rang ki lam la yang yang di di lak bu yang yang qi. Lo zar tuan la nye wei gup su, pu wu ji zi nang li kan ki li ji pa xik le, xing dong ju ru su song di to bi la qi nang ni ngan la gu lam xik nyu tuk jin, lam ti ni qi tu ngan la nyu bi lam yi pa ti yin le, gup ti nge ga zhu ci ki cun ta mi. Xiang ma zhi zhi lam nge zham tu xiak di nye jin, Milam tu, gu lam ji ki kye zha, chu yi ku zha, nye du me zha. Cep zub yi lam la rik rik chi ji yi ga wa ti ni ma ju li di. Nga lu to bi lam sun pa ni, nge nu rang lu jub si di. Ku yu zhu zhu kang du song di, zhu ri lu bi so yi rang li deb yi ji wa yar zi ma lin chi di. Ku yu ngui chu zi we le le tong ma ti li, nga la gu lam mu bu ding ka chung zam tuan pu si nyu pa ti yi. Lu yi la wa ning ri du kyu ru yu yang, gāng kī lām tī ngā lā chak tāng qī. Rāng lū jū chū kī gāp sū ngā rāng lūp chīn tū chū tū. Āmē nyū bē lām tī nī ngā lā tō bē lām xī bā tī yī. Tō kām nā tāng, lōng bū chā rū jīn kī yā lām tī nī yē lām rīn yāng yuān lām chā wā xīk tī. Tī nī chōng bē xīn kī sē sē jī lā bē lām xīk sām xī ngī ā mār chīn bā. Yāng nā āmē lām kī ān kī mā xī bār nyū nūr tī bā kāng yī yāng ngā lā rīn bā xīk mīn bē. Zhu du gang bi yun zu kum ni xia zhim di zhu gu. Timi yun lam gang bu ni tu nye me du yan nye qin ni yang. Lam di kun ni cong ngui mi ri lup jin ki gu qi na ni nga ra yin tok tok ki song yong. Ta zi rang la lam kang ya tang kang di kang gar nyo tu du. Ama nge lam di ya gu du ge xie zhi se mi ti tong yu min du. Zhe di lam di da por ni yun ri qin yu yang. Lam di da ki ye wei lun da ni chen wo ni bo te mi.

Tene tu rishi songwe na. Lare chamsir pale lakbe pusi chung. Puti zenle bema wunbar si su. Bema wunbar tunu chiwe na. Lumu gepo tunga gamu hi. Geo te yi tuze doblo ku.

chile menju zokpo, guntu menju jibar ngangdong jimye. Lakze ki degyor ta, ne da menju ki siamde ju di cho nyi huar lekje sabri ta, tun kong nyamju jihye. Gengun su guanjam ki detang sisi yinbe ngun nye. Degui ki pu lu menkang ki guanpian reng xin ta, jipian reng xin. Reng yu jian jie ki nye ne ta gong jie ti. Nian dar chile ki pu lu suri menpo nye gu ri jie ti. Nian shir chan yom gengun mi tin nye shuru nye da menju jiga yu pshi. Degui ki pu lu menkang ki dunpe guantong ne ki mengsi nye da menju ta. Chang si ta chang ar de jib jie li. Chukbu gyakbu so, men yu mi gui pi, lu su xib xiu na cho li. Gengun ki, nian da wei kurbu, yang tu, dian di so yu. Di tang xib xiu, kib ge qi ru dong wei qi. Pi lu men kang ki, kong to gui ki, lo na to wa tang. Kir tu, rang ge mi pi wo jie ki, gengun cuk jir mi ti. Tu ga dar, guo za ri nian da tang, chukbu gyakbu. Di tang ki, cheng xir de xib zi li. Dei dang ki yi cha tu gu chang tu dong wo so ki xiang ti xu gu yu shi lu su yong yu kam so ju ji pie gen gun le pe kam pu lu guo dian men ga ki te tu pu lu su ri ki lu ju so ki ken tian wo yu kam so ju xiang ti xu bu ma xie men ju gen ju ka jie ti zuo song xi ga jie chou pie qi le men ju xi xu nga hui li su qin yu shi niam tu ju gong tang pie ju jie ti mang cu ru pian ba da yu Te hiya, te kwe ki, genji, xunji ki, sakang ni, menju, nyamju duji ki, jikdu, cunju si yinxin. Sakang ki, jibian guinbian ki, nian nian le, xi su di, rinpo ta, riyi, mangbian jie te, laklin da wo ta. Gengun ta, nga ki huo, de dong langkor ki, kalu huo, kuryu chui din le su su ki, sukjir kya, zi gyun ki, kala sa wye xamdi, xubi ma ci. Mishin gengun ta, xi lu ji bo. Wang bu gyun jian so, mi xe cu jir kyan, ri mi ngang, ka la sa ru ju gu yu pshi. Gui gu dap di mi pi, lo na to wa ta, kir tu gen gun le, sa kang ni ri mi ngang, ka la kim tu gi we, xip shu ru ti. Gen gu ki ka la sa ga we ne tun, tak ju dian di tu tu. Nyam kyo nyam ju chi pa, mi cang mi xiu bu ta, chong ma nyam le chi kyo, kye gang chen bu si shi. Di gui ki tang lang xip shu du pshu, gi xin hu da chi pa ta. Kong to gui ki shu nu ta, nyam jun sen pe, tang lang bo jik zu chi ti. Gui nam jen ki gin gur shun chi ta, jie sim ro kyor, xie be lang lin so ki chi gu bi yu pshi. Ji cu le ri ka ki, jie sim ki du pshu kya, di gui ju gong nang hu da shu yu pa ta. Jie sim ki le ta, cong tu ki tu ga dar, ji cu ki gin chi lak dar chi be ma chi. Kong to gui ki, chung mi gan ye yu bi kim zang le, kang le zhu ro ta. Mui so xiang ti, tui jin ki cem zhi xiu wu so qi ti. Mang so ki che gu tang gan ye, sim qi ri gu jie ki ne tun, tak ju dian di tu tu. Zing ling ki, ting ti lop chung tu su ji bi li cin xiu zang su. Xiam le ling gen ne mu tu, qi zhi li cin xian ba nam xian jo na shu.

Rin zashang sebi chukwana ba tang di su jangi derang ga chamaksal melung sebi leitsan ak tongtsam da ninyo gui pshung. Leitsan di zomzhig ba tang donzan ba cebtang do rje tang zomzhang gan kura do tari yana. Leitsan di jeji yong kong yana, surungan chamchong chakpar yana. Dina tang jimi leitsan ang aso yangchirm jayong chakiyo delaga.

0: nga tung jiga ga ji hum ko ne lam la chi ju ye rang ga lisim ni ga nge su thung chi ye ya ju
1: nga ra chig ta ni ga da nam sung na chug ne re go de ta jung nim thung ni chig ta shu nu ge nyam sang re ya
2: ab san ji ge de nga ra chul tung na chul yang na chul ng su su cham cham lan ju chi kang thang lan ju a ti nga lan ji ge ten ab shen shi gang war chi chen te le lak pi rang nil tung cha par shi
1: sab ji ge zeng zeng la ga bu she kem na chu ma thung me ji ju ga chig ji nge che zhen thang a ri ji tung Tsang kub jib ka nian si tang ri ji. Tung par de, a da si sui bi ga qing ma di te, ni ye jun chung dung ga xin si bi duan nian di yim.
0: Kwa yang ge nian u la ghe nam par zha.
1: Lam zheng ji ye jung hen de zi.
2: Ra lung ge kwa lung ga rab de shi zheng.
1: Khug ya, shi ro de khug. Nga qi niam de, si hu lung ge rang hang niam si nyong.

우중 하사 종치른 히모종 톤바종의 톤다종츠 베이징 종컨 히스자흥 나우 종촌들의 롱우 시동 섬자르 잠지 비즈 로르지요 로르지께 셔진나랑무낭 머시키 롱우 섬시 비즈 릴라조싱 코나 제카바람비 응우먼 아르그니 흐즈그데 히모 비즈 라히지 촌실랑진지 젠진바 단진 셰저거 콘라 제용지 응우먼 아르그니 흐즈그 라시 라히바소 머 기르지 즈브진 찬냐 니흐르그잠 톰뇽요 로 제식라 렙캅 단진 셰저거지 Sagni deki gajag yobi lakhi bia jesan zhangni bizu lakhi zhonggu cikhang. Pansa inzi ni bijia zui wardang. Zhurta kongta shiba ni lakhi xing shiba hibi wardia jirim cikma. Kongi shib cikbi zhangba li loyang hrtani donyong me. Danzin shijag ji lungu simshiye nyancan chertong mongbu langcu nao lakhi zhonggir payo. Kongi bina digzi zan mamba. Wujia rungni ji zhirtin tang. Mebutsu alurjiji nyangshari jiejuji yu. Nihtong nirngalur danzin shejigji, lhasar nhimu bie zojaxing zigji semtagsha. Konga ngini zhona, dena lehto zan manbar, ngomen khizhig abjinzin shibin zhizhigra. Kongi nghabzi si, nhimu nahbeidang gangzhong kamzong shibi bitag shimbo nidombadang. Shisi lharing bitag zeja danshi cheng shibadong yu. Kongi sujinji zozze sunzhuk shibadang shabshi, tunziji tamzhi dangrabshanda liqsa dangwa maasa, zhajia shadi chabda dangni. Nhimu bi tunzi njanji chunni mbirda tumbar shiyo. Nihtong nirngalur gongsi tunzi aran tanga gur saya abzhilag zamsinshin. Jamzhi dina kongi tota warsimda, tunziji bikar tunshin shibi hongwara. Gongsi datong ganga yubi mangchukdang. Lopchang shimuwa nikha zabji la leishik lingni kundun shibadang. Lu lapo dungbur nihtong shilu gur shimbim samchani. Nihtong nirsim lu gur sayamni tang nimbim samchani warhbarde. Chimtsang tsangmar mbapar doyo. Rtanzin shijigji bizu lakhinda rangni zammasa. Ma dewi mongwi shibadang jinsin shigibi nginzin shijiyo. Kong jinta nhimu zong lomchang tachyode. Loma tsur bizu lakhi chabda dangni. Biji lorji dang. Zuzza. Rigni jaren tangzi lan jishya jikba maasa. Gipchik lan manji inzi shi ba dang. Binda ma ziwi jirim cangma baxang mebar lopji yu. Bizu lakhi abjinzin ba simsi sogni ji. Kongan jamni ngabji si lakhi zhang ba dang. Di chul sagni degi wami zhichik yu ba zha. Mangcuk dewi mongwar mbapar shiginjir yongwar gacha xa chi. Rtanzin shijigji bi kuna zojir loyi cimni madabar. Nihtong nirshiglur. Kongi maangla gur saya abdin lagzam dangni. Sagni degi mangchuk dang nyamda. Nhimu pini garmu shingli tunzi chili nyamli kang zigde. Zamba su shingli tunzi ji sujin lagzi abjinzin dang peji la gandhi dangwa dangzhi. Mangchuk dewi mangwar leishik lagni kundun shiyo. Dacha gongsi loh dar shing jokbi saani. Ni suga gur mbima jia lagzamarwi xiangshur tunzi dang. Gur sayabshig dang jambim lagzamarwi beji nyujib shiji yu. Gongsi dang xiangtil songdan jiwi nambi tukni. Chimtsang dewi mongwa ngumin argni khizig lahdini mbapar dang xiangli lahdini shiginjir tabi wabarja.

tengi chala yi na, mego parli chebar hajan kabu yugan mabu shi ki ye. Bijin to libri shen tega kyo de parli chebe ne sangbu shi yi. Bijin kar ki shalu surjo de kya gyan la ya, mi chushi ma somdong chukya ngabju ngabshi yue ba ta. Zugjun ki kya gyan la, mi chushi ma, chekdong kya da sunju suru singi yue. Surjo de ni, ming gyer da ching gyer mi yi, bijin kar chi na ki surjo ye yi chwe ki, xue xia jibu di yin la. Ming gyer ki zhengdong chelu tang bu de, chekdong xibya sunju suru lo zhun ba ta. Tante pa la yi na, long ngabja ngabzu la zam ki lu ju de yi ba ma se. Surjo ki to ze la yi na, mi chung yi ta. Togan ki to ze la ya, mi jubdun yu ba. Ji to ze la ya, mi nishu zirgu yu ba. Chiru ki xing ze la, mi sunju suang ta. Nangcho ki xing ze la ya, mi nishu zaksun yu ba yin. Togan ki nangto rinpo shi yu ti, zugzun ki namda shibu ni, mikse jen yin ba ta. Kaang ti ni, nga zu tanda tong to be, ming ta qing gyerab ni yi chong gyerab goksun zhigyo ki tui mo mo yin bi bi zun si yin ba ri. Chek dong gubja dunju tunggu lu dawa gyeba la ya, bi zin chong gyer ki rin yu sung gyub dizan ki chay su xa gwa ta. Chek dong gubja gyerzu kyan yi lu dawa ni ba la ya, gyeyon ki zon ya rin yu sung gyub dizan to kya cha chay ba ri. Surjo dan zhiwe karjan ki toze la mi zhung yi tang, xingze la mi ju zhu tang, mi mi dun yu ba tang. Surjo ki kyang yi ki kyang la ki zhingze la mi yadam yu ba tang, nung yi ki kyang la ki zhingze la ya mi hibyadam yu ba yin. Kese guni bijin do peba yin na, bijin tian tang chugan tang, bijin chong ki shalu surjo ti na, 요걸 중교에 펩세 내 상고시 그리샤.